Magandang makulay na araw at gabi. Minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa Dabdabalita at Musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid.

0: Welcome back mga kabarangay sa ating programa. Ako po inyong Kuya Rene. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa araw na to ay yung isa sa mga napakagandang lugar sa Aotearoa, New Zealand na hindi ko pa po napuntahan. Kaya nung nakita ko po yung ating kabarangay, sabi ko pwede bang interviewin kita. Kasi si Lorna Leonen ang ating mga kapanayam at nakapunta na po siya sa Stewart Island at sa Milford Sound. Hi Lorna, kumusta na?
1: Mabuti po kuya, kayo, kumusta po?
0: Okay naman, napakainit dito sa Auckland. Diyan sa Christchurch, is it, ganun din?
1: Yeah, almost. We're sometimes hitting out of 30 degrees. Wow. It's like in the Philippines.
0: And speaking of the Philippines, saan ka sa atin, Lorna?
1: Well, originally, sa Quezon City, and then nung nagkaroon ako ng sariling property, sa Antipolo na.
0: Ah, okay. San Antipolo? Sa yung pinaka-bayan mismo, sa taas mismo?
1: Really, if you heard yung Valley Golf?
0: Ah, Valley Golf. Oo.
1: Yeah, yun. Doon po ako.
0: So wait, yung paakyat. kasi tumira din, kaladkarin kasi ako. So nakatira din ako sa Antipolo minsan, dun sa taas, sa may Maya Alta. But mostly Quezon City ako. And Valley Golf, di ba yung bago ka, after Kainta, di ba yun yung Valley Golf. Wala kang probinsya, Lorna?
1: Well, I was just born in Pangasinan, pero nagkaisip na po ako sa Manila, sa Quezon City.
0: Pero your parents are from Pangasinan?
1: Yes, my father, but my mother is from Bulacan.
0: Oh, wow. So talagang sa Luzon ka pala talaga, no? And then you grew up sa Quezon City na. Nung nag-aral ka, ganoon. Saan sa Quezon City?
1: La Loma.
0: Ah, La Loma. O, mismo sa yung boundary ng Manila at saka Quezon City. Yes. Oo. So kung La Loma, yung Lechon, yung nakahilera doon. Eh kung La Loma ka, St. Teresa's ka ba? Nag-aaral ka sa St. Teresa o Siena College?
1: Sacred Heart, nung grade school, and then nung nag-high school, Lourdes School of Quezon City.
0: Ah, sa Lourdes. Ah, may babae na nung time na yun, Kasi di ba dati puro lalaki
1: yun? Actually po, pero nag-open po sila ng mga scholarship. Nag-open sila ng mga at least mga 20 girls lang per year level. So, 20 out of the 50 or 100 per mga boys, no?

0: Ganon? Oh, talagang ano. Kasi nung nagtuturo ako sa ano sa Koleo San Agustin sa Makati, meron kasi kaming liga yung mga teachers, no? So pumunta kami diyan sa Lourdes sa nakikipaglaro kami sa mga teachers, sa mga pare. So nung time na yon ay puro lalaki pa lang ng ano, siguro ay napaka baby ka pa lang nung nagtuturo na ako. but it's ano, it's good, no, kasi parang na-immerse na yung ano, kasi sa ako taga Zamboanga, ako sa probinsya, sa amin yung Ateneo meron na rin mga babae sa ano, sa mga primary, tsaka yung isang school, yung Pilar College, meron na rin, you know? So after that, nag-uni ka ba, nag-college ka ba sa atin, o dito ka na nag-aral?
1: Nag-ano pa rin naman po ako sa Philippines. So after ko mag-college, nag-masteral din. Mm. Finally, nagpunta na po ako dito. And then, took level 7.
0: Ah, okay. Ano yung tinapos na sa atin when you were in college?
1: Computer management. Yung po yung college.
0: Computer management, okay.
1: And then, master's in, ano, master's in business administration.
0: Oh, so MBA, and so and then lumipat ka na dito, and then sa Christchurch ba kayo originally or ibang part ng
1: dito lang Christchurch po.
0: Pinili mo talaga yung Christchurch, gusto mo yung Christchurch.
1: Fortunately kasi po meron dito institution na tama lang yung tuition. Tapos kasi na-take advantage dito ako na, di ba, this is for rebuild, so baka maraming mga opportunities.
0: Yes, oo.
1: In Auckland, medyo marami na yung mataas yung competition.
0: Correct.
1: Kasi punta ako ng Christchurch.
0: Tsaka ano eh, yung once lang naman ako nakapunta dyan, no, last year, December, kasi matend ako ng media conference sa University of Canterbury. Ano, masarap agad yung vibe ko eh. Ganun kasi ako, pag pupunta ako sa isang lugar, pag medyo mainit ang dugo ko, para ayoko. Pero dyan, okay naman.
1: Yeah, it's a combination of city and rural. Mm. So, yun yung pinagustuhan ko. Except, syempre, minsan may napifeel ka mga earthquake. Small lang. Pero, okay siya sa akin. Maganda. Mm. And besides, it's the garden city of
0: the garden city, oo nga.
1: Sabang
0: tanging gagandang bakla. Tsaka di ba yan yung parang may river na meron kang parang Avon ba yun? Parang gano'n.
1: Yeah.
0: Ano?
1: Yes.
0: Yung parang merong nagda-drive ng ano. Yung
1: Meron dito.
0: Okay. Romantic yun na ano. Na.
1: Yes.
0: And I think it's a good place to bring up a family. No? Ano sa New Zealand kasi is that's what we do. Merong mga kilalang ano ba to sa UP, si Professor Leonel sa human rights ba siya or ano, are you related to him?
1: Actually po ang Leonel is sa husband side ko. And all I can say is alam ko iilan lang naman po ang Leonel sa Philippines.
0: Mm-mm. Oo. Kasi ano, yung very unique yung ano, parang foreign. Okay, so Stewart Island, Lorna. Naku, Stewart Island. So mga kaibigan, ang Stewart Island ay nasa dulo ng ano, ng Aotearoa, New Zealand. At iba parang Pilipinas. Minsan, matagal na tayo, kagaya ko, ang tagal ko na sa Pilipinas. Kung hindi ko naman naikot ang buong Pilipinas, no? Eh, dito sa New Zealand, nakita ko si Lorna ay nakalipas na taon, holidays, ay pumunta siya sa Stewart Island. Sabi ko, kung pwede ko siyang makapanayam. So, kumusta ang Stewart Island at bakit ka pumunta doon?
1: Yeah. So, Stewart Island and Milford Sound, yung dalawang yan, napuntahan ko last summer. Why Stewart Island? Because as you've said nga, no, yan yung southernmost part of New Zealand. And there are three large islands kasi ang New Zealand. The North, the South, and Stewart Island. So napuntahan ko na yung North and South. Pero bakit yung Stewart Island, hindi pa? And it's just, you know, below lang naman namin yon. And then, pwede naman napuntahan na kasi ang alam ko wala pang COVID doon.

0: the original people there is yung mga European is the Irish.
1: Irish, oh.
0: Kaya medyo mabait sila. Yung ano, hindi sila yung self-entitled.
1: Ah, okay. Oh. Pero hindi masyadong maraming tao sa island na yun, di ba?
0: It's not. Parang, it's just around 406 or 3 lang ang population.
1: Depende kung ilan yung dumating galing sa ferry.
0: Yeah, and mas ano talaga yung kaya maganda rin yung pumunta kasi you will really be communing with nature. Mm. So, yung island itself, the parang forest, maliit lang kasi yung town.
1: Mm-mm.
0: So, habang nandun ka sa town na yun, maririnig mo na yung mga birds eh. Iba't ibang birds.
1: Ay, wow.
0: Pero napaka-safe. Tapos you could really walk on your own na kasi there's no predators around.
1: Mm-hmm.
0: Or you could go with the guided tours. You know?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun nga eh, if you mean nature eh. You know? So yun yung ginawa namin doon. And the beach pala ko yung ganda rin. Kasi it's
1: remote. Oh, okay. Oh.
0: Tapos mm-hmm. yung mga beaches nila doon, yung mga white to golden, yellowish, sandy beaches, and then clear turquoise water siya. Tapos since it's so pristine, kasi nga remote, hindi naman ganun kadaming tao. Actually, when we were there, kami lang eh. So, pwede ka ko na isuot mo. Ayun, so you have the beach hindi malamig.
1: Yung tubig, malamig?
0: Parang sa akin, refreshing lang siya. Pero hindi yung talaga manginginig ka.
1: Kasi kasi summer nga pala. Oo, summer.
0: So, hindi ka magbibigyan ng sakit ng ulo. Talaga, pagtas mo, umalis sa water, marirefresh ka. Ganun lang po yung pakiramdam.
1: Tapos yung ano, so you stay there for 3 days. Siyempre, yung papunta, anticipation yun, di ba? Parang, oh, excited, ganun-ganun. Tapos you enjoy the 3 days. Nung pabalik na kayo, how did you feel? Parang, ano pakiramdam mo na parang aalis na ng Stewart Island?
0: Napaka-sarap ko yan ng pakiramdam kasi nakatulong kami doon. Kasi hindi ko naman na-expect na mararating ko yung ganong klaseng lugar eh. No?
1: Mm.
0: Ang focus natin lahat, South Island and then North Island.
1: Mm.
0: Kasi, this is something different. And talaga nakapag-communicate ka. And then at that time, din kasi, napansin ko rin, when, once you go further south, pabait-pabait yung mga tao. Napaka-tulong nila, hindi sila yung...
1: Totoo. Correct.
0: And kaya nga nakakatawa, meron times na mga medyo nakainom na. Pero friendly pa rin sila. Lalap sila, gusto mo kami nakukuha ng picture para buo kayong family, mga gano'n. So, parang Pilipinas lang din ako yan.
1: Tsaka sigurado ka, Lorna, na si ako nakukuha, hindi yung itatakbo yung... Kasi nga, dahil konti lang and then konti. And I think, mas laid back siguro yung ano nila doon, ano, yung yes. lifestyle nila. Kasi ang ano nila, industry nila is, I think, tourism and fishing, no? Hindi masyadong farming kasi bundok yun eh, di ba? Wala.
0: Lang, ano. Dati most, parang nagkaroon sila ng dairy pero hindi po naging successful.
1: Ng ano? Ano dati yung ano?
0: The cows. Pero hindi na successful. Kasi medyo rugged talaga, modern days.
1: Oo. So, tsaka ano, siguro, nga, tama kasi either mahuhulog yung mga animals o di kaya hindi ganun ka ano yung sustansya ng nakakain nila dahil bundok-bundok eh, parang ganun. So, you went swimming, you went hiking, and then, you know, communing with nature, di ba? Parang recharging, di ba? Especially, Lorna, after last year, di ba? Ang sarap nun. Kasi, alam mo naman last year, di ba? I mean, lockdown and the year before. And, itong plano nyo is, syempre, matagal nyo na inisip. So, you planned it way ahead, no? Last year siguro na ano, yung mga advanced booking, yung mga gano'n. Yeah. Importante yun, di ba?
0: Yes. Mm-hmm. Yeah, I could give tips later on kung gusto mo.
1: Kasi ano, gusto kong ano. So, ano na una? Stewart Island o Milford Sound? Ano yung inunang
0: Stewart Island, kuya. We went there. So,
1: after
0: van and then all the way to Invercargill. Tapos nag-stop na kami overnight. Then nag-ready na kami.

0: questions o kaya tips na magbibigay mo sa kanila. Kaya kami nagpunta po doon. And then, pag pupunta po talaga kayo doon, para rin kayo nasa ibang mundo, para hindi siya yung typical na New Zealand na open spaces. Ano naman? Kasi po, yung lugar na yon is, you will be surrounded by very huge rocky mountain. So, grayish yung mountain. Tapos, kapadi mo lang din. Tapos, well, that place is always, you know, maraming rains lagi doon. It rains all the time. And I think it has twice the rainfall daw ang nare-receive ng Milford Sound as a heat zone. So, laging wet. Tapos, foggy, no? So, medyo eerie, pero tranquil naman yung lugar. Tapos, pag nandun ka, parang mysterious na yung place. Dahil pag nandun ka na sa cruise kasi, yung water, ano siya, rock died. Yung, kasi yung sanatan siya doon sa mga, from the lush forest. Yun yung nagtatan din sa tubig. Yun. Pero napakaganda po, no? Napakalinis ng air, parang marirefresh ka rin. Tapos, you'll also have to see the hundreds of waterfalls dahil wala nga pong soil na nag-absorb sa mga rains and then laging nag-rain doon. Kaya nagpuputo siya ng maraming waterfalls. So I think I could say that Milford Sound is a mysterious place. Parang ganun dating. Kasi po parang nandiyan lang yung mga gods sa paligid mo. And if you have watched Vikings?
1: Yes, oo.
0: Yun yung place na parang ganun eh, na wet, malamig, laging cloudy, ganun. Tapos malamig na, tapos mga mabato. Ganun yung dating ko ng at one more thing, yung yun, since walang signal, unplug ka talaga sa mga screens, sa mga monitors, sa mga so talagang pagpunta mo doon, kakaiba yung lugar at saka mag-commune ka talaga with nature. Yun ang pong kagandahan ng Milford Sound. So yan dalawang yung island and Milford Sound, parehong kakaiba.
1: Gaano katagal yung ano, yung biyahe ng sa Milford Sound, yung sa ferry, gaano katagal kayo ano? Sa cruise ba la yung
0: cruise? More than 2 hours. So it depends din po sa package na kung kinuha nyo. Kung meron po kasamang lunch pack and yung iba rin yung pupunta ng under yung observatory underwater nila. So punta kayo doon.
1: Meron din ganoon.
0: Mga live na ano yung talagang real flora and fauna na makikita mo in the deep sea. And then kung party na magkakayak kayo, gano'n.
1: Pwedeng magkayak, so titigil yung ferry para magkayak yung iba, parang gano'n.
0: Opo, ibababa sila dun sa underwater na observatory na yun. Tapos doon na sila pumili for kayaking, ganyan. So,
1: Meron din ba yung dadaan kayo sa ilalim ng waterfalls? Parang gano'n? Meron ba?
0: Itatabi nila yon doon sa dalawang malaking waterfalls. Kasi when I heard na sinabi, may minerals yan, nakakapagpabata. Talagang magkakasipan sa yung pagya.
1: Talagang
0: dalawang waterfalls. Talagang ninamnam ko. And syempre po niya, it's malamig, di ba? Tapos para kang bata, enjoy ka lang, parang lalaro sa rain. Talaga nakakabata. Hindi feel mo na
1: pwede ba? Pwede bang mag-store sa bote ng tubig na yun?
0: Oo nga, no? Nakukulam ko lang, ginawa ko. Kalimutan ko. Kasi talaga gusto ko na malito.
1: So yung 2 hours na yun, na ano, na napaka... Ano to? Araw to, no? Wala silang cruise paggabi, di ba? Kasi parang... Wala ka na makikita pala paggabi.
0: Yeah, that's right. And sabi nga, maganda nga ito pag pumunta doon.
1: Mas maganda pag umulan.
0: Mas mysterious. Opo.
1: Mas mysterious. Ano kaya yun? Di ba yung sa Ireland, di ba yung Loch Ness Monster? Parang mga ganun, di ba? Yung nasa tubig. Parang yung parang...
0: imagine ko eh. Habi ko sana lumabas siya. Pero mga seals lang po yung nakita ko.
1: Seals, oh. Kasi that is a very ano, parang remote and pristine and ancient space na yan ng New Zealand, eh. Diba? Yung parang thousands